bubungku bayan ba ugoyanan ci ngayo garain yalan ci jalpo jungkur ci mubungkura.